lapuan a por nang litum kang du kardom alun ang deng a long pen a son a son alun arjui long tanglo kang du kardom alun ang deng ke lapuan se kang toniglo non studio ghuria por por phai trok ra mini thom ke bra pho a por bleng tanglo lasino na dun thu neli ka chini alam the ang deng a long pen joyram phangchu alam the arjik senang

0: pindang pindah tum ta dolo aja haga tum pa beng hoi la pua tum ta dolo sita me nang li ya bang ke la bang soa hin ke klem pen nang li phan rat atum nang ke thek long ani nang kang sama jo ni nang li phan nong e sita me nang pi dolo tang re sar ke cheng si nang li la bang so ju tang ju ba nan thu ko anar ta ko anani kan pen si nang li ke klem ke cheng dolo nang li rara phan thanji ma
1: to nili hin pen nang tum nang pa teng pen di phu la akas pani radio central long mang glo ya sin nang tum nang kar ju la hello nili 1982 pen 1982 la ke ha dilai si karbi youth festival kala sta ki kan ke lun ke kan karbi risonem so rongaje ke kan huda Nasti nili di pijer song club nasti nili kacip pati dun ceng aseng kan lo. 1982 pen bang pen nangan aseng kan nangli si nili 1987 malong pen nili ko jer song club a mai pu mana cari pon lo.
0: Labang so klembon pen si nangli bang ke aku a mai pu si tamu.
1: A mai pu si ta nang man lo. Nang man pen nili ha 1988 anikan pen thang thang a chiko ni phai ke thong isi pen ke thong an phuluni along nili riso i jang phan nili atoyani ponlo ala da kache pate dun nili ja pon lo so pen der pen ke 1989 anikan ta puthot wang thulo 18 pen 21 arni la bang su ta thang thang a chik lo hala so long ta ni le chuke hala long ko la son jer song club pen as u ke club as club pen ko pon thul la jer su yang phan ke lung ke kan along la so pen wang thulo 1990 ni kan la ke ni phai khuru pen 7 arni an chuke hala hola so bang ke kheroni lo ke dam tang bang 1989 bang ko 1990 bang ke chukola son bang pe 91 anikan an thang thanga chiklone phai kepen cricket hom an ke dokmuka ala data nili edp kss jun bua hot ben lo bang edp kss jun 91 na so nili a riso yang phan bon da dok mukalong da 1991 wang thulo 1992 anikan thang thang ni phai chris rock and chris cap an lage danger soklam ha hamren
0: along
1: danger soklam along ha da nili riso yang phan bon thulo la pen 1993 anikan pen ke 16 to 19 ke lage Suryajan. Suryajan rong nili. Aku pon thul. Risoy jang pon pon. So pen bang bong bong bong pen 1994 pen 97 an abang ke nili. La taralang solong. Si nili rong aje long. La HDP junior committee pola soke. EDP junior committee pu seng dat pen se pu tara lang so long riso yang phan kilun ki kan wan 1994 pen 97 an abangke na so pen abangke nili 1988 anikan ke nili 10 pen 15 arni di pu tara lang so along anikan therepo achiklo ni phai 10 pen 15 arni an di phu taralang so along dun lindo an bang 1988 ni an angbong
0: nang li bang ke la pusi padun ron sang se pin si
1: sang se
0: la so phan lok si ke claim
1: lo
0: kalang me pi kalang tang ti la so long ni li na du dun thulang nang li kitching si ke 1982 ning kan si dilai along kachipati kitching dun no তাংটে আহলা সোকাছে পাত্তে দুন হুটকুপ

0: Binangan hari lo jumkan along puno pinen non misora hiro dulu. Mitanga ju tangalong sedami along pan long dunsi. Sedami ni lige la luno bangke a kabuji kabuji sedami alun lun tu lo bangke tekte. Mene la adama sardang ho. La sontara kaprek kaprek alun eh. Dopik mati.
1: Kalang dopik.
0: Ke plan a porom dopik mati.
1: Kalang.
0: Karbietung ke porom puti saide ke.
1: Kalang.
0: A porom karbietung ke a porom puti lo. Karbi ke plan punoi, rong cukim punoi, son tata kaprek kaprek dupik lo, karbi tu malu na lam long ke pangka kaprek, la sitin long tati ot ke asap sa ke prek dumati,
1: kalang kalang,
0: ajar tin long te,
1: kalang,
0: porong putih long te, asila dak tame nili lam te bang asap ke buji dundun, tam lundu tapang ke lundun te,
1: lundun te, kalang, mepi kalang,
0: yola sola,
1: tang te nangli. Ke keceng si ta lamkan si kaje parjan lapen nali ning ke dok ta lamkan lo tang te pini radio nang kar juduna rar phan nang li lamkan ka che parjan du na long nang li lam the mate nang li dialog radio kar ju rar phan par ju chom ni
0: ala so khaya teng tombu nili 1982 an kan dilai lo ronga ji kar bir sun de som ronga ji lo nili alam kan ame ke khaya teng tom lapeng nili se che parjan don mangke emipu ala so se che parjan don lo aso la ala so ke la son lo a dialog mangke che tin ne rem lo son son du ma di tame hem la nili mun bang nili so nili mun ka chi wan ho ta bang la so a dialog bang sab nili repo
1: chak chak
0: la ke la son lo ju penta ne nang than bom lo sta me nang ne lam patoi te boi pung veta ku pu sona a monit man dum pi wan ri pu pi si wan dal la ge tung chi un e dum pi wan ri na so ni ama la so ni ge thia ba ge sa bura par po pu i moi ku lung lo ta me pi i moi ba ng king set ama la da bu pe te long ne lo sa bura par da la da chok che dal
1: tang ta don thu nang li thalam thu tha ha nang li labang so ju tang ju bara na thu ke claim pen non an nang li phan kumani nang ki putot mate kumani nang kang nek choi matang te kumani nang li phan nang ki pu nang li kai long ta chitini en ipin thu salam thi nang li chit thai long lama
0: oglo nang tu ben nang kar ju labang ke neli labang song bong ko 1982 pen non an tame la bangso abangge che theklong le me sendo pusi nang le che ba duk thek pik la bang ni le ala so junior I from that pen bang ni le a chiklo kang thing bang ta hem nam de la unit ke sing nam unit ke sing arong arong la sing at men ge ko a phie bang ni le phan bang ge hala dak la son e hen uba hi ke kan nang thana ni wang nang ni ma mem sokru nang thana ni baza hachai kan ba banjare kan nang thana ni yo la son a unit tin ta ekdom mane ani wang ta nang phalo la son jo nang phasi ni li dam dam lo thani li a chiklo kan thim kan ta hem chi rab le dak se do yi
1: la ke thanam lok lok
0: ke thanam lok lok lo ani ng samote thanam po
1: son me pig nang li ka chi paduk aputhak kadu ka ve ni nang kang sam apersonally phan lai hu alam bang ke chilong la dal tang te nang
0: chilong le
1: nang li pulo nang li chikloyon thom hem rab re di tang te hala nang li chikloyon thom hem ke rab re hu nang li hem atum matang te nang li somar atum nang li phan ko pine nang ki pulo pson do ma
0: hok lo nang tum pe nang kar ju ni li hem so avelang lo su ni li ge non 1991 ane kanan se 3 June arni sinili hemasol penga chetong nili nili kailong nili hemasol penga chetong la asila so prang se kachi paduk
1: risoko
0: risoko riso marko na go chorchiri reko ase chi paduk rong along arong tin a unit ke sing la penge ala da ke dam nang la bangge risoko
1: kalang kalang
0: la bangge
1: tang te nang li risoko pen non nang li chor chiri den tang te hala nang li

0: Ang pialong, nong nam che thanglong Master Chef India long sitami chepate dun abang pilo. Lasia prangsi nilitum alang liapan Akashwani hin pen ningkang samakardom pajiriklo. Kardom.
1: Kardom, aprangsi ki choro la nilipan na puson ajay mek long ke pa bon pat.
0: Tangti aprangsi na li kaduka ve radio kar jora ra phan nang li rong la pente nang li klembom asaya puthak chethan pon ikjima.
1: Nilimen ke Jorlin Taropi, lapen nilihem ke Wolong Komaji, lapen nilipan pinang anatum ke Linen Greens Pomen Pensi ng Chini Bangdo. Nili schooling ke lalo Wolong Komaji penlo Hills Academy, hadak si Kep ang deng an ke chipa undun lo lapen det ke Difu Gorman College long si HS ang deng ma chipa undun lo lapen det ke Bachelor of Physiotherapy hedi Guwahati long si Pius Po College long si hadak si chipa tang dun lo.
0: Joro parlo tangte la nang li komentu ning kan pensi kitun kedang ahin ke pangcheng poncheng
1: la nili kitun kedang poke professional pu pen ke kalimati di la sinili ke hembenta aklengsi polo tangte e bong tang ho hem la pu do mati di rong polo tangte he la pu do bom lo la pen ke nili long la dak pensi telen mang ke wang bom lo he la pen det nili la physiotherapy Guwahati long charli tang det pen akelo nili sai chong da dam lo hada clinic long he di ning kan hini ki thoma dak chong dar lo la pen hadak si emena ahan an ke che cho long li pen he di chingtung char e po la polo youtube hai hui long cholang po han pen instagram hai hui long tame bang a page hai hui ta lang po jo hadak pen si nili ma thalo he di karbi tum si tame pinang an kapap hi don do lang a thema hasut ke social media long chatta we ma ti di recipe sai hui karbi tum pe ama sing ke hadak si nilima thalo arni si hem damlo dak Bangalore pen hem che damlo polo tangte labang so sai bang nilipang chengpo pujala ke chengela pulo ate ma kitun mang itun bomlo mati ama nili hadak pen 2022 ning kan chewang lo 2022 ning kan chewang dat pen ge angko nili hodai ban stamela pu nane a han tang ho pen lai ke hodai interest dolo but just labang ke lapu naturally pu chema tha dalo he ama si 2023 ning kan hedi nili birthday he February 10 la swarni si nili bangke labang so page impupon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 arni pensing ke officially bangke Linen Greens matela pukitun ke danga phan panong se di dak pensi la pulo wang bom ben piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
0: tangti nang lila hai sa kitun ke dang ke nang libi hek pen tanang li ning hang lapson ma
1: ningke hang kali boy pechitame tunwoi matidi hem he lapu rong polo tangdat lo pojo ebong han kachelang tang ho hem tang ho akleng si lapen ke han ayu istame nam jok plot matidi rong ke ladak pensi lapu si tun bom lo jo maybe ningke hang kali pu same asut banga necessity lo necessity pensi pu wang bom matek bom thek bom lo non mangke angke pangcheng dat lo matidi asai bang ansi hi pen interest tame bat bom lo kachinia son tame thek don long bom lo lapen ke ako mena karbi tum long tanin ansos is noni kilut lo matidi ko son son si hako phi phu tum tun dang ma lahai ma lahai hui bangke I phulong curiosity wang bom lo jo kachali interest wang bom lo non mangke yes I'm interested lo patient lo non mangke la bangke person lo
0: tangti nang li non tun pon sar pen anta me nang li pipia han sin nang li kitun pon mati paklang pon lo
1: ke chenga ko bangke mo pen dan li pulo hedi ala bangke just starting hot bangke nili nemena phansi tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu po jode but then non wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hok le ajata sai le choklem no hok le pali busta imena roots hedi culture he imena ku nat pen si ke wang mala so hormu bang che teng ni nang ne bla so a join ni pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini dei voi phetsa me hedi modernization pusiputat po heni li hem tame la so joine 10 15 years ye gap do koklo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot hip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta ave mati di lasi karju lahai hui pensi bine bom lo hichi le dam pusi tame ha namen akimi theklong lo tangte ne karju kang po so no tun po amen pilo na lo long po men tu lo long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pen nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non lost recipe se di ili tum pen ne pu bom han jang moment tu an pen ke han srong moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa ma lai hui hai non mat ke ki othip ke la lo ning hang da lai lo non mat chali pon bom lo la pen aprang hedi ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si tame aning ge hang ji ma he la lo jo
0: choro par lo tang te non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira ap nang ki pidun do ik ma
1: ki cheng benang than pa hede ki cheng a hu ta bang ke

0: ngar mu bang ke ko an mani li ke thek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tam ta chi nyu e la so har mu he di se ta me nili ni sar pi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ga ling se ta me ni gela han ke jor tum long ke kai ta ar jap don po ing ni don po arju don po la pen non nili 2 years na prang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year da pleng plela karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for karbi studies long non la dak chirap che tudon bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher pa teng la matidi anja se tame ke thek ana son se tame chorju se tame nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ga sang teron pi tarang so hem sar Dharam Singh Teron tum long documentation phan dun po jat po en ke phi ga sang man se tame chetong po la dak pen si phi ga sang man ma ki chi ni lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ran nang than ran nang than ran po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long post me nili chini ne son pote post det po facebook long hedi non jese met ke la dak nang than don po nang pare don po la son son son son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalima ti di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar po si hang sar Dr. Dharam Singh Teron la lo pen ke phika sang lapenon karbiarat tum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti la no nang li tun pon saran pen tami nang li la da khan hai bang ke nang li mina hem long katiki pon na pson da duma nang li
0: hem mangge ni tum ke hem pi mati di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit ta me nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang ave am se pai bai kapre ka sai do pi ke join ni han hai we bang la an available ba ko nang li tum tang chinda hem do vet ve mati hi hi ke dam ke dam ke dam la pan la si hem son son ni do po voi phit ta me hi thi ben si penang an ke pang rom lo la long ko hi thi long ta available he ridon ba me kaning apor pa ching bar do ning la pen ke arni pa ching bar do ning kali bolo te la ta han ta ke long songkrong sinon ma ke hitiben sinili ke tun ning bom titi
1: tangte nang likitun ke dang ke nang li lada karbiang long pen ang tang bustami nang li lason ka chepati dun mate la puson kulat ka chubi dun na puson dolo manang li
0: o la bang ke dolo la dak pen si nili tame penangan ke recognition long lo la pen ke ang ko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bang ke nili ke kopi ma nili ning ka matha si claim chot ma didi but la pu claim bom claim bom claim bom pen arni si nili phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po gahati long hedi Girijananda University la ang ke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke hai don bang hedi la lo anke ala puene ke just la pu casually si don lo plan preparation ave casually si don lo anke dak don dang chapati don lo chat lo ama ko puson no ne ning tama tha the ama third ang deng an le don rock lo jo ama nili hala cooker he cooking cooker la si ke long don ama la dak pen nili ama tha lo chithang chithang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation na tumi dil tum isi organization the pick non benefit non profit organization ban he la lo la dak pen sing ke nili chithang bom ama anke nili te polo he nilinia sopo la si haladak chipaklang don tha pachalo karbia han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation atum hedila tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do la tum element hedila si hadak la indiang kanga tribal atum an hadak chipati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum do lo but kitun ke dang long bang avilang ma sinili phan don tha bolo anke nilibang ke first time lang mati di la son ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang khasut pen tani li ke mang the o do mati di aphi ong the ong lo masi thang thelo chi ni tamai dun bo bolo dak pen dun lo dun thulo anjo se ka charlie our sai long on nomunit ki mi tribal an ke ong bo indian kang batasu si chi ni dun lo recipe sai hui tamai la puche share bom lo chi ni bom lo hedi o la pasonda claim me la pasonda claim me po la dak ki dun lo si ni li ke ningkan ke thom lo pining an hedi aning kan wang sila so har mu do somewhat po la dak tribal do an hedi isia festival do poni pho ala don bom long ke la dak pen sila tum la mo pen pu bom la so ngo hedi so organization na tum la asitina element na tum he music tum da bang alang tum program chedo wai bo kaprek kaprek aning kan every whole year si son thak sila kitun ke dang tum ta mi hedi la ni tum a pe ne phan si ta mi every now and then si atum ke activities bi wai lo la si la tum lo ni li phan min ang song na pon ke hedi non po si ta mi do wai ni li don de ho kaprek tum han pon po la tribal cuisine la chef tum han he la chu ni

0: rong le la sini li bangke che pasung se pin mehdi ni li minama si dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: lang di non ni li tum ka chini pon ateng nang li traditional hin nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun jipan tang de la no nao vi tum pa nang li kitun ke dang hin ansu se ke pa prang jipan nang li pi puji ka do ka ve o ve ki mi tum pa ansu se kitun ke dang hin ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun dang lo ma ti di la bang ke anu tin ta chonang go se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bo tang de di non ge do bo ma o vi tum ta i pi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te pi a so mar dom hane kapachu pon ji hedi pipon ma ne thegam long he pinang antum ke osomar dum han ke khang moya han haiwi pachu ma si pachu che ka phire do kok ne pine he but hong hormu bang pachu ma ti la si ke cheng mang ke lalo la e hem long chi thang det e hem long e wear det pen se di hong mang ke leji la so hormu non moni tum ma tha tha non bu pilo he la so prang ma tha tha an an ke ki chu phan chot but la dak mai ka li ma ti di ili tum phi phu ta generation pen generation a to mo la da ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pudam mang ke khang moya han ki chopen ge di nangli ki duk ke plang mate ke theke thek thik langli laki kamoi han pusini lipu dam bo themak aprang prang ni ke thekam long kamoi han bolo tang te ni chuchi lason di timi ti di lasi ki choki jun na long ke ili tumi di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta mele dun unji la lo lasi ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mang ke lepo jo nangli langam tha di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food bolo tang te muri tum ta mi interested la pen ke available te available nang delhi dam nohok le dam ta mi naga tum ke available bal pipon ma patang ya tumke amina ben masi hedi avilu he chepathe o lasi ili tum tamila an ki chono aret ke kali bang pustami aning nang dok don ili jong si chepaklang don ba meka thek chethanam ba meka thek bolotang te imena chiro re bolotang de lage bang nang ro re lo ma didi lalo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bangge
1: chorolo tangtila nang linon mohet jong nang di kaprega dimalong pustami kulat la buson ka chubi titi tangte nang li kulat ka chubi along kaprega khaya tum nang humri igloma lalang li tum nang li phan kupia ki ropa jeri kitun ge dang hin
0: kulat ke ni li ge non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibu pula phan ladak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity ke li arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest atheng nu tunu nang po paklang nang po la so aluji phan hedi la pendet ke next arni bang ke kulat ki biwar sai nang people arni wang si kaprek kaprek lo la si hodak ni li ki bidun long ateng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen ni li la king chili di break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chombat pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe and ben muni tum interested pic picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ka chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak men si ni li isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ni pot lo bang pot ka chini po lo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke helloween dim dang delo ma ti di ke chuai hui pus ta me la ke la pu north is han an lo po try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko ni lipan next year la tum non make ni li tribal cuisine si dun bom ma te di next year mangke ni lipan kulat le nang bidono mane stall da dodo stall long le kaprek department lo soning kan lo la soning kan mangke ni lipan kulat le bidono ipunon son ni li ahut adak pen pickle sai hui selam lam ma te di kitun ke dang la si pining mangke la son si bidon po jon ten la det men mangke kulat ke ni li ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along chon lang tami la response mangke me o
1: tangte la non nang lining jepon somewhat po tangte la bang so long our side chu enduni phan kuson ben si chi kontegi ko
0: so armu ge nili phan nang konte ka choklo lakhe la dak thang form ge jog nang ave la pen thang registration da ave la ke isi connection mate link ben emena availability chipi thek pik nang lakhe popor ma jar khana pir the helloween anke munit ka chetong to pik pik la tum he so traveling ta group pen se damning an pen ke helloween la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days an kha da ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang ben preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an munit ke hang bon bon study apor nang chipi den thek thetum si ang ang la si ning hang wek polo tang te la ki nili phan nang thana cholo nili itip hadak le na padun long lo tang te mog la ki mina me na si la ki connection do bom bo the nili ta connection men si gi don no mate la lo ang ko nali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke la ki isi activity lo
1: tangte la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so puthak thanik jinga
0: nili ning ching sam na ya kang moya han la
1: kang moya han di tang dili tum non malom thek kon long penang an hiti long ke dohan ke dowai la puson ke pangui la puson dupik ok pran pa phan pusami kanu hok thipi tang te la ili tum ki ubhan ki chohai pen ok prana ki mi la so puthak nang li kadu kavi rido kar jorat phan than

chi ka ching thok bok ateng mandet bo eson bagalam banga phansi kipudam mate keche thandam sepute donrabal ungbongsi chelerok mate eme thangang bongsi chepholok pu alamthe lasi sarlamthe pulo sining leng thokta e mahang sero piniya sarlamthe ke lapanik chalo.

0: Jericho ni.
1: Ta kadam nel.
0: Ni aprangsi nang li self help group mate cirap siroi ampa mate asong asong su labang su ku pilo nalihin pen pithiek pen thanjima.
1: To chethanang nini ke thanji ke lapu hello methang cherap asong mate methang cherap aham phang lake isi kiduk der atuma phan mate rong ru balong kiduk ke thek the der atuma phan jasemet ke sa swar lu atuma phan tang thur ponji a phan isi kiduk pen ching thur ja war sai mate isi pudam lo tang te al isi ka ching thura risim la phan si methang chera pa song pu ki puda
0: o la phan si ki pudam di english atum ke self help group ul hai ili tum karbi atum bang ke cherap se roi ba cherap chit tu aham phang ba methang kereng ye phan he di la pule pudam ta sa chok tang te ni non nang li ke claim bon a self help group la bang so amen ku pi klo la pen nang li tum comment tu si ke pangcheng iklo la bang so lam ta thanji ma
1: thanji nili ke isi ngo long si ke claim
0: oi
1: nili ke claim ngo men ke jir song a song dipu
0: o dipu di oi oi
1: la si nili tum ke la so a song ma te la so ngo ke 1984 running kan si ke se hala so hut pen tanili tum rong arlu kam claim dam bom lo se ta me la self help group pu ke mang sot pen ke klema bang ke 1999 an ingkan pen si ke cheng pon
0: oh nang litum la bang so ingkan pen si ke cheng
1: kala
0: tang te non la bang so a self help group nang litum ko anaru chan ik tang lo la bang so lam da than dam ji ma tang te
1: nilitum non ningkan pliang bong nilitum ne parui sira trok ke pra ke thom an ke nilitum seng lo
0: o arula an chang thulo di arua dim du thulo he
1: lap song bong pe non ke reng bom ke parui sira phoke ve
0: parui sira phoke ke non mat ke reng
1: bom la
0: tang te la bang su parui sira phoke bang bong pen amen ka che thang dong dong adim nang li jong dam ji mani
1: arong nilitum arong mate asentara bang ke la pu hello nilitum ke klem dama ke isi ke chuki hula lapen ke dolamara
0: oi oi
1: koilamati japrajan
0: oi
1: lapen hidipi
0: oi oi
1: manja
0: oi
1: dhansiri difuria
0: oi
1: dokmoka
0: oi oi
1: la kadu ko vela hai
0: ola bangso a sentar angkang sinang litum nona matam
1: nilitum ke klem
0: tang teni la non het nang lipulo la pharoi sira phokep a sentar do
1: kala
0: bu non nang lipulo tangte la bangsu a sentar long nang litum sengdam dia phrang hada ka sarpi maratum ke do ke thak aron kupuson la pe non nang litum hal haya song ba aro sengdam det pen kupuson lo ke prek dam ke thek lo
1: nilitum ke dam cheng ahut ke rong asora tum ke la bangsu alam ke chini ta chini ne
0: o thangna ta chini ne di
1: mithang chira pa song ke ku pia hormu ma pu ta chini ne
0: oi oi
1: se ta me nili tum ke than ki mung na tam nili tum klem pon lo athe malang li tum phan aning hang no dak lo ke thek sik thek ke dat lo
0: kalang kalang
1: se ta me nili tum a hem a hem dam pen la hai tum phan than dam lo la pen ke alang tum han meeting pha lo lapen lahai ke than pe nili tu ake preke thek long bang ke la phelo nona bang ke aning isi chingri rong isi aning ke chingri la son du
0: o nona bang ke
1: lapen aprang ke sar pimara tum puta me la puki do pang tar mate birti bir tona mo ta ke thek the la son du aprang se ta nona bang ke la tum chini lo
0: oi oi
1: o la si aprang pe na non ke preka bang ke la helo nili tum ke thek lo
0: oi oi tang te ni ke lage ke mi pigalam lo ta te isyala ma bangke non ladar ni li pudam je bangke non her nang li pulo sar bimara tum sita me thang na ta chini ne bu ta te la kapa chini je phan la tum he di nang li tum ke claim onji pula bangso kam sar bimara tum phan ke than ke pa chini ji la bangso ko an ki sunga ke joy la bangso lam thana ji ma
1: la bangso kam pe than ka ke than dam ka pe klar dak je phan ke sumpi
0: oi apol ko ambak nang nang
1: mili tum chiklu jon

0: kupine arta lam la anarta si dunlong choji la anarta te te dunlong le la pen la son ki thek dunang ji pu la puson ta do ikma
1: du arta banke ninkanin ko rai si te ninkan trokep an arta tumsi labang soasong long ke dudunun choji
0: o in ninkanin ko rai si pen ninkan trokep labang song bong
1: labang soang bong a alu su ba apin su atum si la tum la so song alu ke dudunun choji
0: ai ai
1: la pen ke kiduk pulotang te kiduk hi janangi
0: ai ai ai la dak ko pilo ke plang atum
1: ke plang atum ke kiduk atum long ke dudunun e
0: un e
1: ni kamatha la pen ke claim ke dam jita akamat prek dokopo la so po si kiduk pulotang te kiduk hi janatum si isia song long ke dora pernang po
0: ai ai ai
1: lapen ke rong isi amunit nang ji
0: orang isi amunit nang ji
1: mane
0: rong ni rong thompen la pusone kalim
1: la sona bang ke chok che
0: ai ai
1: bisara lam isi a rong pulo tang te hadak don ke ble do don kre pho le do pusita me la so a don ke pen don kre pho ang bong si isi a song su la tum che seng tu nang po
0: ai ai
1: a rong ka prek prek prek prek pen ka chera pa bang ke chok che
0: o la pusona bang ke chok che ti
1: chok che
0: ai ai tang te ni adun thua bang ke isi a self help group atuma phan no nang li tum bang ke ka do ka ve ka coordinate di coordinate tor pule dam da
1: ko
0: coordinate po along along dam po ko pima ke dor de ke phu phe ba ke chok che nang li tum ke lang atum lo tang te nang li tum hin pen la hai self help group a me thang ke ben pachar jap ja phan non ke bank pen si ta luna war sai tang ka ke param la pu son di pp tang te nang li tum hin pen si ta me hala so hal haya self help group tum anso se kapaching thur ye phan lapusona war sai ta alang litum phan claim pi pon ma
1: claim pon ni litum ka cherab dun mate la tum han ke ja pon ka peklang pon ni litum du group pharui sira phoke bang bong pen pharui sira inko ya tum ana song ke bank along accounts ke do tang lo
0: o non non ma ke ai
1: ai la pen ke ajhak tum bang ke avelang
0: avelang ai
1: la pen ajhak tum bang ke direct bank pen la sona loan ke long la son ke ave se ta me ame thang atum kachi birti atang ka pen si la so tang ka pen se alang tumang bong kachi ram kachi tu la son ke claim po la pen ke isi ni a group atuma bang ke la SGSY scheme po nang ni tum tar julong ta ha
0: arjulong lo ai
1: ai la ke la DRDA scheme pen se a scheme hi
0: pi ha bang so scheme ki pi
1: ai la so scheme a phut hak ta isi hi ni asong tum ke long du na tum dolo
0: o la ka dok la phari sira phoke bang bang pe
1: dolo la si la so alang li tum ke ke long pon ke la ke surin ko ra pho la si asong a tum a phan ki pi
0: ke long du tang te la bang so tang ka ke ni non nang ilam nang beng dun tu pet po la bang so tang ka ke pu kerap la pu luma mate ka chi tu na ji la pu so na tang ka iklo mala ke
1: kerap la ke suri ke ve ji
0: o la isya song o da tu ma phan
1: la pe an hala suri ke pho bang ke la ke beng a hin pen si ki pi dun la si la bang ke che voi tu nang ji
0: o mo pe jo a phi pen
1: suri ke pho la pen ke la soang bong pen interest pusi pu da lo la asut pu lo ke angleng lam pen ke la bangke chipi dun tu nang po na si la bangke kopia kam si ke claim ima bisara lam therang ke thak puta me wo ka pang reng puta me la kopia kam si la so tang ka pen ke claim ima la so akam ke lang pen si atang ka ke boy bangke bang nang hang pang cheng po che klui jon jon ni pen apsi pu seta la ke beng hatu ma an ning ke hang aling lo
0: tante ni nonali tum bangke along along dam bom lo chini bom lo tangte self help group atum non yongsi la puson kam klem pon pulo tangte ilitum rong rup achu kam sita ansu se chingthur ponji tangte la bangso ka chingthur along nangli hin pen kupi si pudam jene
1: la bangso asong mate la bangso kam lake ke claim vet nangji akam lo la jase met pe pen ke rong alu ki du ki duk det ke boy det mate ke thek the tu
0: ai
1: ai ai aja ka tum ke rong alu tum pu po tang ka ave tang ka long thek the chu bir ti te mate nang ni la son ki pu tum ta dolan mate ke sing tang tu mo her ni li pu lo pharu sira thoke bra ke thom pen ke non ke pharu sira phoke vet lo la si la dak ta thek long lo la ning ke hang

Adunthu barirong parpi penkilun alun lam the uplipli konat lo nang kang arji arjik snang alang li penkilun labang salun.

0: Tante siluka claim kar cheke niko ana PC ke thepo.
1: Tum ki e chok pen ke ninkan ner kep pen anti tik ke la tum ke bang phar phi. Ninkan ner kep pen an lo te la tum bang ke ako la swat hing pi ke bine mati di phik o mati. Ang e la swat hing pi bang ke ninkan sir kep an pen o te bang phar po pathi po. Ke la ke isi ke inki inket pen e pajok na ibang ke awat thang alama ve hela bang ke. Thế nàng liang sẽ hẹn mình đứng sẽ chỉ ấy chỉ pin này phụ lo tới là bằng kề à bị si coi kề à cặp trek bên này kinh sung cả về lại kề muốn nhiệt bên ta về in kí bên ta về là hàn về bên bằng bi tôm bằng bằng kề là kề là so à silica rom bằng kề là so à thế phần sẽ cái club ở sẽ toàn thế bị tiêu là sẽ là bi bên cái bao giờ gì bằng à phụ thay gần chơi là tôm bằng kề
0: silica cái anh ta lang un mà
1: lang un Langong, Ningrong, Pen, In Longta, Latum Kelason, Arab Pinine, In Long of Bean Lute, at Rong the Tio, Poor Chom the Tio Pulatum.
0: Siluka ki ege, Kupi Piali, Si Longpo.
1: Siluka ki ege, Lalo, Ali, Bankelalo, Isi Banke, Dawilo, Lapen, Isi Banke, Itum, Ali, Do Bangalalo, Youngs Siluka, Ulopro, Dante, Adang Yong City, Ulopro, Tea. Busta busta pen dulu pelu tembang company tembang po company tempon pula ke kela so tangkai tumlong po la ke awar sai daglong po manti la pen la so amu bang ta alo alo along ke pre itu abiat cuba nai tu po aklim da ko itu cupari tu lu pula dang te rong suri po truck ma suri cap cupari tu pula te la ke Forest Department tembang pon po la so along stami itu bang ke la ke isi akhirnya awar sai lu Amun ta jor long la, aklim ta jor long la. La sana hormon he lage.
0: Tante amuge ko an si ador.
1: Amu mangke ni ligenam, penengenam namke ili nambang si akreng he. Haru si reng koi koi se nam.
0: Anke nang liya thege cho jor ke ko an ador penane.
1: A thege la so akreng si nilte la so teng si jor po. La tum long nam paru sireng koilo la so aklim se nili mang yor thulo he aklim la tum ke mi gunya tengan ge purin de la mo a puli bang he la tum ke krep ho kre trok koilo son se pinelo la tum ke ador la tum ke ador kom cha da rong
0: rong rong pen lo he
1: e rong rong pen
0: tan ti nang di amu ke hiti ben si ke ban ban la bu son ma
1: hiti pen kali nili mang ke la son rong asor long se la hai ba mbang ke Pangrum tha upo pangrum po mati di la pen ladak kave hormuan bang kinili udali se anam po anong ka udali he hadak se hadak nursery thepik mati hadak kopia mumanang lik nai hadak long lo hadak se nili anam po se wan po yan la
0: nang li kar che a thing bia claim la pen nang li ke a thing pi la hai ke nang li jor po plo te bang dong nang li long ke bang pen ang kar juma nang ke hang ma mati nang li tong ka tirwa lo ma
1: nilita ka tirwa do jin je the ga tum ban la bagan ke claim tum do mati di la hai tum la pen bang ta nang jui po nang lang po non bang ki la phun long pen la upload system e dak pen system e thek long po mati bang wang po pon po la son ya la asi la hai hon bang ki claim bang ki nilida de hai kaduk vi ta la sok a kiti yang se tum claim lo blote pir the long thing piteng prang ra do po la pen kadu vista me apor pe pusta me department sor ching khandu la pen mane bang ke ki ching khandu blote apor pe sta me la so bang tang ka ding long ining hang pen jong si rong suri kyab le chor pusta me sikai si pusta me suri kyab lo mati ke non ke sikap hos ka trok ma creep hop de der la da hisab de na pen tang ka do koglo mati si la sok sang pente aphan det ka chi ki bank na din ke awar sa velo pojal hai si la sok khiti bank ke ili tum sokar bi tum sta me ke nang sort lo ke claim dun charli dun bank ke pojal hai ni matha bank na si ni li bank ke charli dun lo claim dun lo santina thank pi and ki na yan bank ke ni li ke aklim ke bonai na ye bank an ke bonai lap lo Sari don lap lu boyal lah. Nasi nali tum pensta macam kila. Nasi naso hormon itu tum kenang.

0: Adun tu, lam jir ajai megang deng along pen. Samson ing tipen lam jir ke thana arjik sinna, alam jir athi pike, hambi, kapatu, charli nang.
1: Hambi lake si arikang pi athe amen. Bang so arikang ke the lake, ha sinning pen long le an. Jirdet posi sasara tum kethan. Bangsori kangalongsi arnamar niye tum tamme pirthege bang ahut nangki sun iya dondon asonsi pamanlo pu karbiya luna lamalong tamme nonputa du. Hambi bolam the nangki planke laposon helo. Ham tung jang mate kaham tung jang lapen. Bi tung jang jirchekleya tum bahini helo la bangso arikanga the mate bangso hambi kapathu cheng atumlo. Lasi alang tum amen pachiropen si hambi pu alam the plang pen non puanta ili tum along bangso ahambi kapathu non puta ndokoklo la bangso kapathu scientific aron ateng pen langdam pulutangte e ok e prana phan kemedu lasi ili karbia khaya tumke bangso kapathu phan carbinational game pusi non ke paman pong tanglo tangte ili tum koson si hambi kapathu jima lebangso ang deng le litum chithan pon sina hambi ke pat

0: Nama pun tak kela puan lo. Hidi sajir puan men kecilong ike. Hakua hud. La dak nampi lang dur teke bongkru ing nar. Pendo pet adim la bang sua long klama dak along. Sajir timung puan nuduk. Alang li sajir pik ing thir pik amasi alang li pan ke amen. Sajir timung puki it. Alang li cukuli wong ahidi ciri sido. Labang sua ciri si ahi dia bangke nipu saru lomat nipu si kecerai ni cerai dat pukar ni nang tum ke non cuk lembom unlang pon ni ke ni ya kong velo pon labang sua hidi ni cerai pupu si nipu si cerai lo non ni si cerai lo gambra si sua hidi cerai lo lasi ha labang sua hidi along coror long le inar si codet sak det titi setame labang sua sajir timung puabang alang licu klem lo amasi dak sajir timung ahidi sajir timung ahidi puga juno dak dia posi nepesar kali tang lajar sing rongpi palok alang lia bangsi labang so alam la lo sajir podim ke sajir timung ahidi sajir ahidi pobake hidi sajir pole lar phagnang laben mopen hala sahi i arnam ke so puadim ta Parle pagna pangtir veronang pusi sajir timung buan amen posi hidi sajir amen kici wanglo amen kici irlo ngasi pinian hidi sajir baptis chart pulong lake monduli ke sing alamo bangke 1966 aningkan September 25 arni si monduli senglo hala swarni mopen nilipu arlingi thiatum Ben prosrogatum reverenatum nace tongdun ulo halabang suarni la ben halabang suarni si hidi sajir pua menta kapa clear lo la ben arnam ta kardom lo la ben halabang suarni a kardom si la kado kabe arnam kisu pua dim anta arnam ardom det si pe medelo pave delo la anta la suarni lo la si halabang sohut munduli ke seng ceng palok amen ke let Lajar sing rongpi. Lajar sing rongpi mane langmang rongpi. Lapen ke dikon ke olet plom rongpi. Oblik pulson rongpi. Lapen sekretari ke let sarthetaro. Lapen bengkar ke panbari be. Buseta within bracket siniram be. Lapen cokidar bang ke sabor rongpi. La amen ke do. Anatum si monduli ke jajia tum phan halabang sor ni che baklo monduli senglo la an ke nihang rong pi thengku rong pi la pen ke jeng rong pi ke api an ke bengkar klem lang seta nihang rong pi thengku rong pi patu nga membar lo la so hut ke jeng si pastor ke lajar sing rong pi pulo adun ke polson rong pi pulo third number ke Neliman Solomon rongpi bulo, adun ke Singtiso ke Muhiram rongpi, Jameson taro, Samson taro, Ellison rongpi, Peter B, non an bangke Lorenson taro.
1: Dak itu anta non dak rong sorang silo bu.
0: Dak rong sorang silo, rong siang pon si rotation, ceparai pon pon si cebak pon lo. Permanent pastor belang posi after 3 years. ba 4 year 6 year pula sonsi rotation si chibi bomlo
2: ante hirisajer monduli afan kapanong alun ta do pusipu lasi lasolun nang parjuigima